0: pala
1: umuwi. Ha, di ba rin ako ng TS?
0: Tanga, nagising kasi si Papa dyan sa sala and I'm not sure kung anong oras si Papa rin. Saka hindi ka naman kilala nung mo.